些民奴被阿达蒙了蒙米巴卡，是奥多多那要告诉的绝对有呢。이제하차도가다시반도들에게섬들민자오이땅하나샘내가소화템템들다배어서올어머들랍다내가강압대트레이닝야옵신다저비긴텐진시크리아비르백우죽토갑털리비르대유형안이다비르카카카카야야도나야도이치시내이때식다샤도면샘딩하나시어서이치딩네대베디텐텐디로도약벌직일랑게나여서펩칸바시키직샘슈야야직이리다빛던약시직샨모강압시샘슈디에비르대유이나이제댄댄랑식가당롬부질링가판도어디래기무슨어떤레베티니다음어종은삼루통육디진료용에는어종나다시랑가당제사바토부당라어종베담이했던난킨다래식소인직식소에베르네스용어티이직휴제컴패션이직휴제즉엔게이지먼트용어식숨송가당에삼루디통불식숨송누구하셔주디니메삼루디통통부는누구잔디니메우리이직뉴비지체식비난시뉴비우당점들노지이직지체나당에잘라디뒤저쇼야삼시디야야이직슈슈다체엔게이지먼트가털조와락린가디털디나당에락린디우츠서낭대유이나댄댄라랑메시가예판도템디레이때이치도구현에되면내어래약부터에베네스영어서칙소응의누비템디임섬도세잉에나미지가나다치어서다도셀프에베네스에쏘드메르Self awareness nyo osu munusi, self awareness nyo osu munusi ki kendi shirodu nyo osu yina, bet mikirgu bache kaap ijik yar otsu otum nye dime. Ijik si mi mangsho thi sinin self awareness chi mune na, chik ta nye te aware no, nye self awareness, ito ngana ngana kya bet, ngana ngana zi samdo zi, sem nye nga zi kordo, sowa kodundiro, samdo zi kordo, ngana nga chik lui ne, nga lui nga yisum chwebe si de, utta ka ngana kentu samo chit, mi gaap chi she, mangsho thi she, it nom nye dime. Ta lo naa thik na, ita nga meginu re, kinu nom shin tare, chige ka ka research di ya ne, self awareness nyo osu, mi go she nepla desa che. Research ya ga che, ijik result che, hachat gosu bet, hendur gosu result soe de shon ne me. Mi ba chi she research che, kya che, gubju gongan ha te se, 95% mi ba chi ke la nyin me, self aware no nye. Ta self aware no nyo ni gyunsan, durdu ji ya sha tu ye na, nye se ma tata zisom du, ngo se ma zitsor du, ngay ziya du, ijik ka ngana kan te du nye, ngana bet, samshe no nye, ken duru nye ya. Ta it nyo me, kya che, gubju gongan ha te se, ijik, nye self aware no nye, nye she shat gosu mo no, ngana sam nong te du nye. 당하당에대부현미지기시야지당하당에브런놈에오래다비시디약댐비시디약댐삼야시이제시나당하차도나당애텐션시나당식삼로지가미나시치고래지멜론에지미그부야셉도메오래다이지때랑세우큰애들약댐은네오래친애다랑세도노삼야지미나세이자도블리시님에이제슈이제냠십디야리서치야통볼셀프에버넥컨가시추니치디칠링10-15% le mono yone me ta samno dong os chi itna che thi nge nom sam nga nang te ever self ever no one you know they know nge im sho te research nge 10-15% na jang ana ye thi nom dai che ta i dang te so wiki dang dang khong di zi lang ro bu khong di zi lang ro bu self awareness ko khong di zi lang ro bu nga dang mang sho di khong zi bu khong zi bu in ken so den da i ji me ta dor di sha do in self awareness ko so ji o do self self so ne me self awareness ko so ji gyun zen zi lo랑샘규지랑의간드가랑샘아지가는콩디직불랑샘규지랑의간고소지랑규랑시인용지생연콩직불오다니콩즈니쇼냐간고소대나당콩직불니콩즈원간그랑이랑로먼여래복싱비고소는복싱비또핫코는또아빠짤미비빠르자이제돈은너나치가의콩즈그랑이로먼네김해비또야땡한독자어찌인인해야지돈은랑랭로슈게니콩즈우즈그랑이로먼여래땡한비왜이당라비시빠짤미비리네메또했네이왜이왜세야올롬드잉엔땡한옷부수도돈은탑카디빌섬능해야랑랭로합도디슈게랑콩즈우즈콩즈우간데먼여래China e dang desu desu no research na asong de me. Rang kong zi wu ji rang yi gan tong bul ne. Gya chi yor di chik sim le shi lang gai du mi yakwa. Chik kenza nubi tem di ni som nang e. I rai ro du me. Nubi haja du tem di ni me. Rang kong zi lang gai. Oh, da nyi kong zi ni shio nyi. Sam tong bul ne. Chik kong zi wu ji zik ga yakwa sun. Chue sam lo tong bo sun. Ge dik sam lo tong. Le gyun de sam lo tong mo sun. Nyi kong zi wu yin. Nyi sam tong bul ne chik. Kong zi wu ji gya chi mur yor yor. Yor di cha lang gai du mi. Uth nga dang practice ya desa. Ngari omo jamse ga sal ga. Uth awareness training. Chuse thidi thidi ka. Lapta gai bur bel me jet. Topje zar bur bel me jet. Biri thidi jin bur bel me jet. Ichi awareness lop chan. Buzu nang she. Karmi shibji.

Yen ashu che piret pli du ina belchak mongo sumnye rang ever ya kosum dona ya kosumnye kanu ya kosumnye bel meje du juga lega ge bri she bel she jangani ngiye ma bel khane ya che dum ti chun kang a che dum chi school le che jamne ne bel khane ga le meje dum sho ti chun kang a che dum ding ding ding ye chun bna top je sa sho ne ko ding ding ding ding ye che dum ji ti laptop ga che dum er bel system jina na ne sho wa ta awareness gong ye ko so mindfulness gong ye ko so da mo gong ji nyer de man num khanga ba mo gong them them ni me da te ding ding ding ding di che jine chu ze ti ti ti ji ding ding che ina de ga fever de ha cha do fan do ni ding ye phi dong ba da ina e je zia do ne e je hi zu ne ina kar me de e je hi zu ko sum jo ina e je la chu ti ne it la e je hi zu ko sum je plang ne mina zia do nam sun plang su su ne ga onu na ni zi ji kar me de lang zu go re yim ta it karm thi ji gi sifan do ne bi shi gen na shen bi han yin na na shi ha cha do di fan do do ni ong ba su bu le ge yor mo nu bi ji simin to do la jok shor do me re ji phone ga de ding yak bo ji phone ji ha ma reset lang ge do ni wa ko ta do ji ji i ga minang shi ti ur zu ne ne ding yak ba de ur yuk chi da zam ni go su me re ji me ni song ha ma ma ha cha do fan do them de ni i da ti u nan nang de sa chu ze ti di ti di ji karm thi di ti di awareness ji ja do sa si ka yak go su me ne me re i ji yar buthem di long mar buthem di shang ya ji pe sam sik ka modong ya ek tam present moment ka ase di ya su dong i je le ke dukja de ya do ne na sam lo dukja de khoru ne na khong ru de sa su ne pra do de ki mina sha kha de tong do ne na it lam sang i je chik sam ni go so ro do me i je o sam awareness o da ngai mina shi di sha su ni shu te mo su di kha su ni shu sam lo mo su di khol su ni sam phon ga te mo su di ti su ni sam chu je ti di che Direction of change at Tondosho. What can Zapan do? We can Zapan do it. Tangata awareness of my shit to me. That it jungles to the image awareness. Gonsa. Tim Majana, they would take talk awareness, awareness, awareness in Shasu was a Kukumun area. Ujapur Tanga don't know Shusu Shogun. Minasha Pando, the motto to Ziga Makashi, the Bakbaba Shadia. Rasha, you're the Pandotini. Egypt, see, take away some to say hanging him to Mina Ut Zava, Jumsa Bajaka. Ngada nangshi yungum sender ta u jomshi bachi ona se ya biri framework su jibe chige kebe yordi josu se chige ga de ti thongpur bir lumbu nenga system ji hachadu namjadi nime ore pene gaza ger misiti ga tene hachadu changda ine im koryu ga samno thongo su na ita ngada le hachadu na nim it chige ga de wat news brubu nangshi na tesa ijik society level ga omuk civic sense and civic responsibility bachi shat ga zaman tang ngada gyagar nyang adi ongpor chek nang uruk parampara uruk culture nye chek tang adam monlubo na thi ime shat goy ne chek melon tsum tsum ya jajadam ne sum jine te shek kim shong atang chine dun ngoto ka momo chiso nye nga kange di say goy na atang tata sika yak da yaman ne yakbo ijik sing ayite mun chiso nye kange say yuk pache chiso nye kim shong mik chiso nye digi duk yung yung kange say yuk da lamrim chit uchokon di ni inyong anta wuz ita tusam di shiye teso rengi chita khadiyo shato di min Each awareness which nada chita also jango su chinga dan get him di ni me re self awareness ya ta kong di ti yodro bu chi kong zi win sam ran shi gi mur da kong ro chi mur da ja wo de ro do me re shana nga dan ko ni sho us ha sha do ko di ni sho minang us lob jong yor bi du me ha sha do lob jong yor di bi du me re nga dan she da us awareness nyo so da de shi ne chi so ne nga ko da de shot me ni na na im da us na na im shoda utam loyor ge vidi oma chige su tong a chim odok sur bi nomlang puna ha di re oma belimu get ka omber chige na pas ja ge ayu lukse di ni me je oma yor yor de gorso je ngar u cho geri so mo ne che su ya ozo bran zu zu zu zu jin je thora che wall di ije ra ya kya di si ra ya tam ko dong di wall ra che ya chin ter chin bi dam be che tao di yong de i ki ra ije chin ter yo je ge je da nga dang e di chin ter ge nyu me re chige ba ji odo ni xian yo bi odo wall ga ge se jer du la ni odo se bi ti se se ga ti mo nu bi sta un belen bu ga se ga de mo ne le me re wall lo che ge se jer du la ni wall lo ga ge se je lu chin che du nyo na chin bi dono bi ha che lang e ji de go tsa la ti fo ri ya wall ga chin se ter du la cement curing ya kosum saying india plan them num jo yon lo to da mam su ko sum me jung wall maintenance do sai ji ji go chilo na ji wall ra ra ge dum nyo wa ta it the shop to nyo me chine me ne ti she da u tsik zong ai ji gra mi sha chune civic sense ne ji awareness kune mono ala ni awareness mono re ot lo da bring in a hindi ga as a chin mi che nge ya mor gya ga lu mba mi so awareness kya tong a jar bi na ji awareness ar te ma te dum nyo o ji chin mi che nge ya bring wall che ta da ge ji ter dum me re ta ita sam no sa ngatang ich ta ge them de ni me re ta ozo no ba chi ngatang e oya domshi de chaya ta ichuk mar nada che